0: dem din din
1: say me me me me me me kase me kase tabi a obiba me ntia me ka chele say nya abotre na ji me sunsun na mdi ejuma ti o ba re wan din sunsun na ni na me chewa kwase na wan ya ka hu sa de
0: de bi de bi de bi de bi
1: ka hu sa hu hu da
0: ka chon ka mi hu da
1: sometimes obiba won ntia na kan say bia de wei na wei na say na mesia ni para de o say bia ni hu ni bia u pribi bi na edi e tu ko

0: kan oma sie wi a nka obetim agi nipa no bi aguro ifise wo moyo ho wi a nipa no bebe betim akoh wa ba yenka se yemfo bi nko hospital fofo se de kaaye ma na yefo balo de akiro sa na ho je ma wo timi fo balo e di aba no hwe no moyo we ni yi no moya so mo de akoma edi agora sasandre obi aba no de egura topre no em
1: yes na em wo bi a wo se wo de bo asanteman no aha ye kasiem bibiti ene ni ba bia ye de ye maame no ye nuamo ko nti yes na da woro ma ani manimu omoy na se obetimi abeboya ma adwuma na aka na obeto aso ame yenye ye fa ahodie nti yesra aba ne yensa de yensa yem ani manimu ye omenya ne yenye ye fa ahodie
2: se odu nipa aba hospital na wunya baabi emfa no nto ebi kura tena akunya so ewie na yabo no moje ne wie owie a wasenya kofie na ade kia no pa ya fa de na ye de aba nti we die besra aba na nada ro ma ofo na nti nipa ewo mo bro na wo mo wo mo na wo fisika nye demra no mo fa nto aso se de ono ane nkrofo be nya baabi bi o muti aye de ato
3: sa blog na nanado ye se o si e ko 70 blocks di 70 blocks no na wa hwe san ka wum do do se ni wum na se aye mbeni fu we ba wo se ka izada ne gwon ko mu yu si ni mo maza ko to vieti ba ko bo e sen e fa so bi ani so o man ni eji ke be sa ban ni se nka sa bi ni on fa ni nsi ko so ka so ja da ram
4: enji ade she bi a wonom ji brani amane bofo di nkomo e che so mu ji di pa se ne e ko so e wo komfa no che aban sa bi ani mane ye kam se nipa no abro so mu nya ba bi na bi mkra da da fom ni ade eduru ba bi nsu kra ye se ani afoforo nka ho no akohia se maternity and child blog no won betumi ahwe na enwenu ya ban atumi atene nsa ede afri ho ehon komo e yade a asori na wotwi pa ehon bi e na motiye na wosan komo ya mu e na komfo anoche aban sabia na otafo nkabom ku e wo ho wonum so e chese e kwan ya asoehwa pom de ho nsam so e chiro krata e de brempenifom da komfo anoche aban sabia na no se na enum wo nsam omde betu dwa se omo makwa ma yarefo fofuro bi a ma emergency ho emeje ayesa no kosi se wonu mu abetumi abu ekwan de atumu no na womomran kran beyi womo ho anono a doctor fo nka bom kwa wokomfo no chaba ya sabia che se womoni mpenimfo enya dwen se wom betro sra katra no e de abre mpenimfo a wom da komfo no che aba ya sabia ho womo se se ntia mo mo kan sa no se mpenimfo tu sa na mo no a na omudi tuo esa nse wo hwa ya sabia no a empa be se bia aduasa enso no a wonom edi esisi emergency ho no enka ye man ka ne papa mpa ka hwe mu a ense se omuji obi a nenso omaji amana koduru ba se duosia baako a che se wonum ebo mo ho moden na san hyehye omude eba aye no kura no na omunso omu aduasa ba nan kura guachire ene omu ye se sadia a se be ye na ayarefo embobo mpeso na ebi kura ankwade da ba bi ochina bi esade yade beba ne ade no enu nti ayasa bia nkuma nkuma eben wonum no omu ba amane se wo ba manefa ho enti miamia bi wo okra no a wo mo ankasa ehye se binum enko nkoje ahesa e ho no a na omujiri se ne kwan so anu no eno nkyere se mampeni nsem wo kan ye no ana se bia wonum adan mani echi e de ama ayarefo a eba ayasa bia honum so mba beje ahwe enti omo nko ade sa eye ka tempenfo etwe no nka hunya ense se nka ba ne sa kra sa se mpenfo no kra wonum da ayasa bia ho no won ma bo hun wodin panke wo se ye bo ye nsem mom se ya hia wo hwe edom a eba ayasa bia ho no a wo mche se e de e how kese ye pa ne be jaw mpenimfo a won da ayasa bia na no afei se resources wo mde ye adwuma aka de wo mde ye adwuma no ketua bi sa no manum nanso eba ne se ye a wo mgyina mo nanso ntintin e hwe se ayarefo eba ho no obi amfa ne yade enko nemum anye bia no wo betumi asoso ano e de amasafo no empo ansa na bia wo ma da omani esa dia kofie enti se mpenimfo a wo mda ya sabia na no e yesa no ma nyina bo moden se ayarefo e ba ho no wo mbe bo moden ahwe wonum e wo mpem se ne tie nenso hwa akade e wo ho a ikuma bi no a na wo ye we nyina wie na mpenimfo a mo won ma ba so no mo se wo mo betro krata dia ma wo mo so mo mra meyi wo mo ho ano a na wɔn nko adeɛ ɔmo tirimu ɛnsi na wɔn tirimu yie ɛno nti mpanimfoɔ ɛnhwɛ sɛ saa anamontuo no edie womo die womo e body egu enya na mo na wo se nkampanifo kra etu nemum eye masobo ene wo se nkomoda ma empanifo a womo da ayasa bia no ano na womo kan wei ene womo chese edom die ba na won beba na nsu mpanifo nhyehye a won ma ye no enya die beso edom a e ba ayasa bia ho nom enu nti kebe yu a asoe hwe apomde hu nsam so anama wo so omutuo emprempren ene se Afari military hospital no wo monkohwe na nka wonum enwie na ayarefo ni bikura ayemfa bi nkoh na nya no nko asawia da ho si ho wonum wie ya nka beboa ama enei edom a ebo pinso e wo komfa no chi aban sabie mu a enya santeman nko am na emom kura bi firi atifido mantam ni mu ebeje ayahwe e wo ha no sabi ebeboa ma dedi kan apomde adumafo e wo ho wo mo ho ayenha wonum Afei ayarefo eba ho nso omo ho ba yen ha wonom ama asumdua ba enti sa de ade bia da won bekoso adi sa nkomo na ebrededu ankomo no ekoso no enya de ayesa bia no so betena ho san hyehye ndi won bekoso aye san sa ohwe ne onom eyeye no a na eyade a ebeboa de di kan eboa ayesa bia no ma apomdinfo nso a wonom ye adwuma ho no omo ho aso nkwan kro san sa won kogye dom nyina begu ho a na womu nya baby momo na eno no na omukoya na omubai enti a doctor fo a wonum e wo komfa no chama ansabiam chese nia empenfo ye ye a wonum se empenfo om da komfa no chaba ansabia asoe hwe apom de unsem so ton kade from se ombeyi om ho an om de omutrimu ense omutrimu nemum de hia ene se afari ene eye se wua wom kohwe na wom ntom nsem firi ho na emuama ayasa ewa santimantem ho entumi enkonkan na yento ansem so yenko ensem foforom na ye konsem foforom a wei so eye apomde nsem kro no abia no nemom ukopiam dwabo so aban a sabia mu a ewo western north miche atremantam na tififa mu a na abeto dwa se oba bi akwakowo na okwawoya na bako mienu miensa enan ena wakwakowo na akoye enigi sempam e de ama ebusua wo de hye e kwa awuye na ukopiam dwaboso aba sabia mu honmu a na chese pani a wono ene hwe abia wonu eje awo esro e ye maami Francisca Adu ene ebo amane se wonu ani age papa sanse ababa no a wono ebe woye no wo de ni firi inche aba sabia mu ene wo de ne ba dwaboso honmu se wonu emwa sanse ohwe inche honmu a omuni enimdifo a eba no se awoyemu obi ekwa awoye so na emu yade a won behwe won ma na se won mo hwe awo so ho nsem etotoo ne ade no meche gynecologist fo no ebi ni ho enu nti na akohia so omude no eba dwabo so na won beboa na ampenimfo egia ne so ntenten na se ne na aba oba no na na woyemu esitie nti na akohia so mbo akire de ne ba omude ne ba ye nso a busume ba ko ene obedi ye ewo ayasa bia yo eye ewo dwabo so aba ayasa bia mu na omugusu ahwe totu nyoma hwe hwe no a kakra kra ena enwa de no na chese empenfo ebo amane se wonum ekoye operation na operation ni mu ena erade eyi ni so edi ni ho afofia nyame adom enkra mako enan ena wodi omo eba atiasefo asase so eye enwa chi yei na chese bibia ekoye na nanso mame edu ebo amane se mami ba ye no wo hwa okunu ye kwani kakra ni fie na eba ne san so a na akohia se emwa betumi akode ama onkoda nan o mbeda hwe wonum enti ototo sre se mpenfo ejamfo enko wonum mwa san se ne yedru de eya to adwo afa mpieto breme emwa ye tempa e de ama awofuo ye a wonum e de san koda nan aba tiasefo asase so ai uyi enani firimu a waba amane se afofuo bi kura ho a e wo se awofuo hwe wonum ti eba ne sadua na akoyo hawkes e pam maami edu ni nsem edika odi tuja eni
5: ofi enchi enchi fo na refer no edene ba adwaboso hospital on account to say quadruplets nti no na ye ha na ye wo gynecologist nti no mo refer ne ba nti no ba ye no wa be di be ye 1 month e wo hospital ya no mo oba ye no na onye nkwala ne susa nti yahwe na edum pempem so a doctor aye cesarean session a wawo nine emema nko anan emema nine
4: ti senia enhyehye ne tie na oba ye bosumi ba kwachi e na o mayo operation nei enkoda no eda ho a etiasia ewrade edi wonu ho afofie na numu eno ogyina so edi ajisere emo manfo se wonko awofu emo na bebi aduru nde mu aden edi ama wonu
5: support de omo hia bi ebi se enche no kura na omote na omonte enche kuro mu omote enche ekurase na ekuyayeya na omo ye and as you know, in a situation, internal support the Domo Yabi, or by the end of the buyer, a young midwife Siana, yes, supporting and Kakranka Crenty, supported there. Omo Yabi pa, Omo Yan support a pa, have to say, Eddie Diemo, and Colonel Eddie Diemo, Colonel Tarishimo, Bibia, Omo Yan support Ankasa.
4: We, a midwife, or no, a war, Jabos Rabaya Sabiamo. Ena yeti no enken mame Adu wono ene jine mua wane amanibofo edi enkomo Francisca Adu ena yeti nken na eja wadi mkodei eba atiasifuwa saa siso eye swami eye yari ala wono ena wani eja wadi mkodei baye wase eno kwa seni mpenifuwa ekano emuwe ding bebi edu ndie wase saa adishi ya mkwa mkwe ekwe kwa hudu ensha abayase ebe tumi akwa ni mwa, na watumi ashwe mkwada enei, wano mdiyo mabati asifuwa asa asisui.
3: Unesu nyesi ya, mende nama enche saana, enche fuwa nise mideba jabaso. Mba ya no, mende wache na ene china. Nuna, mba ya no, isi siya zidi ya umaya ni operisi. Unundi ya kama kwa la mingina ya umaya fo. Nuna ya siya gana, maino umo maya buwa nuka kira, ni ya fia kwa lano. Nuna tadia o, dianu nuna sikao nini na nema kwa fia kwa lana na ya kama na umumba hape buwaga na maini nina nuna sikao kakira ubia pampezi wa ubia kwa lana ya mishobe buwaga kakira nube nishuwa buwama kakira niya diafia kwa lana ndaachia na umumba hape buwaya
4: enti abaye wenye mkwada nai ewo jabuso abaya sabi mbwa na yenshe wonum we eyeja wade mkwada nai eba atiasifuo asa asiso ena yetino enken eye swami yari ala ena wono so eye kuani ewo inchi impotamu a ene ne yire awo nkoda memu nan mema nko a maku e nan e de abati asifo asazi akoye bema papa na ye kowie kase no ewo dubinso eno ewo kwabre sad mensi no emu na ukopio afija kwabre sad mensi no mu enu ana akwaya reho sempa sanse anopano mu ene beto jam se akwanhye bi asi e hono mu a eye tanka bi e so fango na woko edubinso ofri eye kumasia adwenase ena desedese woko edubinso am na waduru hompo awia yesi ope baabi agina ena obi ehuni eye ye a ehyen no ekomuniye emuniye na toyeni mu a na omchese eja etomu eni ana edere ya ye fanwo nso ewo mu enwuno na edere ko na edere ko ehia manfo ejapade anu ni ade sabre no atoye nimu ha ena ba sture wono eye shenkania wono eka sa ehyen wono de ye se atoye nimu ha no wo shi se dwuru be ni meti ni aka no nso aprapre mu ade papa ye ka se oda ayasabia about a doctor for ejina so tinting ehwe se obetumi enya ayasa no jem na omanfo bi asabre no na ogyina ho bi e de sa amaneboy etu amanebofo animu
6: yeah mu se ti bi across no ti de mu se one side ya peja che na kesio se kin de mu se jana ya de atom ya de ye se mu ye bomb me ko mi anom cause that isn't where this bi are earlier ha ye se se mu be bomb me ya anom asa ye nwa man wa anom asa na eba e ma se if you say eba sebu abe bia ya ewu si na obfase vocal si na oh no dano ho efe mo nsu
7: ye bia ba no bi se me se nda ka de asiwa na me fie el me ai so so wani mai na na e se no na me se ade ti du mi ka e bai bidu e no le fie no e ka ni na ka so na ja and also ban ha dit yamni isi mi ka iska no ka ni ba ka na de e wo ma se mi ko pe mo yi ana ni mu ka ka na de e se yi ti se se yi no e no kwa fo to wo mi ka mi ska ka si se mi isi mi se ri a pe agbe ato mi sika me ka me bi bia ase ye ase ford ye mamba ni es 53 68 21.
4: Abujawe awo sempa enu ade asiye ewadu bi nso efija kwa bre south mensi no emu asantemantem a wo bra tanka ekomuni ye na ejato mu ato emu a abas tuure de eyade a watoa nananom ewo ensie do ni meti ni oka no ho wono nso eda ya sabia omanfo bi a wo mu kaaye na wo mu hu de siye ebi e na wo mu tiye a na moti so mo ne edi sankomo yin na odum je adwuma kuo no ampanimfo a wono wo e kye se be se dumie no aba pounds ma enum e na moti se wo mu tetefo e su a wo mu kofa ya na sa man bonte se dubi nso de asie ni enti be se dumie no aba pounds ma adwunu enum de e no no maduro ho e na mo boa ya so so ja ya no anka nti sa na de besi wo no e din pa do2 akua brago e na jibre e ne di enkomo yin
8: no do me no apa ho simanson e na yenya call a free e de bin so ha obi fraye nti e kwa ne emu wakakra nti e ma e delay yen e bedu ha no do me no apa ho simedio no so ba ye bedu yen na ye bi ho se four tanker ekita petrol e na ahwe ho ama eja atom yan tesem pa driver no eja no she no e ma no afri mu ye de body number police na mate ne die ya me adom wo pride pa die nan so ye de number car e de ne ko ayare sabian prempre die e wo mu se enipa ebiem bibi obi aho anka de nan se japade ase ife se metal containers be nwotwe a man foto mu ne ma omo sa omo de edididi
4: Abusunya DO2 Akua Brago ena yetini nke odunjwa etume kuwa wanumu wa efijia kwa abri South Mensi ni muu. Ena wumko pie wa mduso edi wanumu wako buwa ya ntisa ananka diebe sikurano enibe nyai chenia yihunye yu. Yeka saidi ya base munu wanumu echese nyami ya dumwa senia mose mi sum etien la ila ila la ene wanumu kwa kopeni kwa abri ewo edubinso. Na diake chile nsu yebo mpaya se wanumu wamuwe chile awamwe pra wamudaya sabi ya nsobwa die be wanumu adumu. Na wonso aba enkomu ebiu anopai na sepiesie enkoma anti bi kwamba fo jekum semufo eye Evans inkum na na ya edie ko Facebook no so ukan kan fo eye me nana entwi bo asia kun se John edi Ghana akoma jumedie no etu aso.

emu atifi sem bi ene se eye ne musem dada si enuanom MPP amanyoku no wa mugu abato so a wo mo eto wei eye polling station executive elections nene wood wani chemu e wo kwada so abato mpetua so a amane boni se enipa binum akoko oto e de so ene tabno bro ni se injunction aba beto sa abato no eso enti se se no wo mo hunu se wo mo to anase wo mo ejai ewe nkomo wo ho ye makwa nhoma ne so na ye ne opanyini bi edi nkomo bi sa ne se edi e benti ena ewe se kwotu injunction ebeto sa abato a ekoso a ewo kwada so no eso afai ahafo no southwest nso wo mo di si ene wonu manyamfo Abubakar Sadiq wo kiremu a aban no 24 hour economy market no nyame na woroma afai ne bi edru ho enti wo mo di aso abafo mu a wo mo hwese se adwuma no ebetumi akoso medofo ensim bika we hukuma bi ene mapone ho se etifisem ede akye wo me awia wo betime ne ewo nsem ne nkyemu no medini ede abena adepa aya no wo from me mabra na chese yakuye ne mamintwa me ho meba medensem no momu ebeka ho